0: essa!
1: E whakatau ki Māori. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: He whakatau ki tēnei e mōhio whānui tia ana. Ko te amorangi, he tohu atua, he tohu wairua. Te tohu hoki o te kawa o te marae. Ko te hāpai o te tohu o te manaakitanga. Whakaarohia te marae. Ka pōhiri tia ngā manuhiri ki mua. Ka hoangaia ngā manuhiri ki muri. Te ao wairua me te ao kikokiko. Ā, e haere tahi ana ngā ao e rua.
1: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. E whakatau ki Māori.